0: enayi normal
1: Malienepon.
0: Amo, akado done ano, you lasi turu.
1: Ma ya ude.
0: Oya, buna no ya ude.
1: Bizu.
0: Oya, don we mi ndede bo mi yodo orgasm. Mi sunu pe hanyo nuo, sunu ono mo vivide. Si yon wai mone na mo vivide. Nyon uo lo mo, vivide be de suno mo.
1: Eno mo.
0: Be e jefie na jede suno mo vivie ne. Atan anateru zo, nyon uhe na mo vivie.
1: Na mo vivie ne. Mi kemi ya ude, bebe le
0: wukun ti bo.
1: Video ude de ti yo. E kla to go maton.
0: Eh, won go the master dey ofin edin bo
1: o ka o ne. Yes, are you soon done?
0: Eh, o ali soon wa. Ali soon wa.
1: Bo so ro fine bo, call ro fine bo.
0: Eh wo.
1: Eh regular do ai.
0: Eh o. O nwe nu gaga o, kan flan nu gaga ene on. Eh don, nu adogo matter ofin e a. Bo ni je call owo, enu veyan mu.
1: Ah.
0: Mi na mo ro yan na wa consultation.
1: Ah.
0: Eh do mi je kan flan nu ene o call o je no ro si so e mo. Eh na veyan mu, yo na mo ve. Era wa consultation je wa
1: mais moi être la gloire toi ho souhait
0: eh ne
1: eh ça va wa ti jeme
0: ah alors que nous on yeyi mewe no
1: no mewe ko no
0: wo no no di gamo bo mi de o kaka wa dogo ton wo e so gbe nu yon nu won ton ni
1: ah mi de o kaka wa dogo ton wo so gbe yon nu
0: eh wo mi de u bo mi ko no yiyi we ba mi ko de wo
1: be
0: ko mami bo yon nu ma do plainta bo ma
1: mo
0: ba do ko de ah
1: e ko close to be ko me
0: e ko so gbe ni
1: 20 ton ni
0: 20 ton ni Monu ku je. Wo eyin adogo wa din o. E we point you ko na wa. E besoin ya.
1: Bo point to go yi dai. Adogo wa din mo we.
0: Be ko so gbe ni o.
1: Be so gbe ni mo we. E
0: no
1: depo.
0: E no pay we depo ko de buru fine ya.
1: E do bi po.
0: Ye yi do po e je we na nunu. E we zon bo mi do livre ko bo ro. E yi do mejirele apon livre me apon position le o de an no gbe na wa ni lo. E depend me ro popo po do nu e so gbe ni epo.
1: We ba do mi si ne dro me do me na.
0: E do ko de bo.
1: Na ma wona do ko an do de wa ko.
2: Oh. Hode mla hote tosu mesmen dodo you know ti fidere boy no mo placenta no lile to
1: koni o
2: kona firo e tebe no so mo de nye ya so fo bo mo ho nu konton ni mlan no no mi mlan bo no to lile ton me hode fe do ah na we ho ho no mlo tem ni amla tata lo po ti be fe we chite bo lile ja we to di ni ato mi mlo mo no to lile mo kan ku kan na blado kona firo ton côté ni ti metoné
1: ti metoné la kama do dogan ka kenwa imo ajido dogan do me we me ne kwado pene ne klo pene do we mami de ko sa ni mo ko ko ndo ai mo bo lele le bo lo ku ku lele le mo ku ken si kana hanabla do kalu dio wa mi de mo kun je ko me don mi de mo kun je don
0: eh o si gbewe nu mawe na o me ko mi tole ndo mi ndo me ko mi tole si bo etu ene odo fo me mi kana do to ko ton kambla kukan we cordon me egbon vonu placenta placenta no blado konu
1: konu me
0: cordon we kan
1: wa ikon kan we
0: ene e de cordon me un meton vide de bo cordon ye di on eno we me no ro brièveté de cordon
1: eno we
0: eno we eno we eno di ga do nu nu do propo eno do jremeton cordon do jremeton bodo gadiri ton de donado bon nano ye ime de leno de bono wika kaka bon do me jre vio vinu na tebe nyo no de suwa bon vio na jete li anon ve u beno zwene ubo kwe osana wa de lo gaji amino so bono izeble u don emina amodo li a tansyon de vo de bo kodon eno diga bono diga di mamono kunja mea don e diga o di yon vio ne do atogo omene si yon ne do jitone o mi me bi ero fi di yon mi do kodo e di yon mi no buji ae fi do kwa mi de ya mi do yon mi no seten vi yode so gbeto yin buru kwa me bona lile bona lile bona bona non le ada ene edo ada o lewe mo bono kodon ka o di gamo edo ada o le mo e o koton ena didi egena le didi do aloni egena le iblo nwe mi rodo duwe o ena sinko mamo no kunu jeme ya de leno de bueno si do si yon no supo si no supo do vidido no bio no mewe no
1: no
0: si yon no si yon supo mo ne yon vi yode so si yon si me gbada bada mi mamo ro suki ko eton eye o ena yahu
1: ena yahu
0: wood me de yon ton eye no lile lile kwa kare lile mo kpo won kodon hena bio Il est vraiment reconnaissant. Merci pour sa gratitude.
1: Pas trop
0: Merci beaucoup. Alors, et papa Amoulé.
1: Justin.
0: Bodo. C'est vagabondage qui est là. Personnel qualifié, sage-femme.
2: do toto apa ma wu miton
1: toto toto
2: e no toto e bodegu bo ye amoho ba de me ma je kwantogu a do ka dam le pomme ma tampito me de ma ni ndi wa che kodo na e ma nu ekun ba se doctor do ko fi de no a ni e che fie na je de go eles gan pe bo na ba yi na ba yi ni ka be to ko to pi ponso to e to de chigun to to ko e kuna to di do mu e ma ti tan awe to sun le nto polygena ya fun we sa ma se ni pe pe do nu to polygena do ni eto ko ye ni chale
1: bo to ju ha
2: yo bo to ju he ni yo lo ito to ko ye ni chale ye ni ro ko amasin bo so no to ti chu edo eswe kata masin le le zaya ni e ma sin sa ni yo lo do mede ni chewe ame odo fi to ito to ko ye ka masin ho nka chu ede ma ta masin le nu amu mi wa do ko de ni nyo si osu nibo nyu ede teme onwe ka
1: e na che nu e to kan ma su ta na lo
0: o mi na dokunu fraternite lo le mi kudazo bo na dogbe nu o toro mi tole lo e ni kudo o toro me bo kudo hosise bo mi na donu ye po ndo mi jirele adogo mi ton kan fun kan je mewo ino no te ha kan je mewo e na do e ma do sun san ton hu ma ituto ko e o e o don raison dede eno ja na blue parenthèse ne dede boy no your grossesse extra uterine ko ya mi na ale ado ene o
1: that do for me
0: premier trimestre no blue diastic ene do we mi kono mo we dele no e gono fle no kun bi chono aso ani e so fifia on e kan je ototo ene ba mo do e lo di on do na mo klegbe che bo mo blue test ero positif ma te blue test ero positif ne ka gbon bo ma ka mo klegbe o
1: ai do to
0: to to ko ibera kon ha
1: we ko de yen di o ton ko de
0: ze ra ton ko de bela kon ha we e kon ha we bo ndo mejele yan togo je we yan ya dogo
1: a dalogo garçon
0: bonu ero teme na de normal o e ma te kupon ha we ji e kan flan de de me bo na do ha we o anse e ka no de be no do e o yen ni on kuruku egbe nguruku mo ya mi ko mo ko kaka ma we na do din e role le ko enego abi mo we
2: kanji
0: enego e wa wa so ni mi don e ma do le e o yen nguru mo ko yen ton le no chinche
1: no ta bale ajo ya e o no i ka chon chi ya no i ka chon
0: chi ya a kan flan a ma yo bro ha enego enego me ha ya a ton go me ha yi ha o de do e te u e wa fon ro ko omo we o eno ro kiklo go na we de le nu
1: a bazalo no a ti kon
0: ni donc mi sona le
1: o crédit assassin ko yan bo dire hun aso wa nu me rien a bloquer rien a isen tenwe
0: ai rien a blo e don no e don
1: le bauche to lu fini a
0: e ne e don nombre de a
1: e ka yin
0: do me dire le nyonu o do ko bon do me dire mo do le a adogo nabi le godi o e don na yi dandan bon ai blo consultation e dépend
1: So no na mo asi to asi no le chublo ni ane me ji victoria ya mo de ade me
0: kanflan o responsable we ye me ko yin asukwa si ko responsable we ko yin de kanu mi ma mo din na me jere meme gbedion meme viedo 11 ans do me je ko ngbe contraception le e kun besoin accord parent dandan o
1: do no ko
0: kanflan ko yin bo
1: ko yin
0: don't you know that adult my we we
1: divita
0: e kono do wa aha don avant hein quoi nous là tant à rien donc tant tu n'as pas I don't know to be that person. Aha. When and war, no, the carja can't on me.
1: Eneolo,
0: Enozobo, Lualeo, Fede do Fine, you see,
1: Pedro Confibre Pombafine.
0: Eh,
1: me, Mary, but Mary,
0: see, I know, you know, but so I do, me, there, me, do, Cuvet.
1: Eneo,
0: Eneo, who is so the
1: one? Is that why I was looking
0: for? Say, cut me, me, let me, I graphed the dossier, and I move it, ever.
1: Ever.
0: No, where they learn no debo. Mikono do tadloji lebe ra o mi mi lele fi ko ne o
1: la la la
0: gbere
1: alele a
0: mi na lele kun a en lele ohun modole elodion so besoin a vi weton a na moro elo lele je prends ma responsabilité
1: ma wona do
0: wona wona do we po
1: me so ba lele
0: en
1: lele ma o de fo so awa bi aba ki no
0: po ene e jenazon ma mo na lele gbe de a
1: gbe de a
0: do yun onu o de so do na na gbe taton e ka kuro vemo mo gbe tatan na gbo vonu e ma ro vemi
1: gba me aye ko jo ko si aro ina mo sunu ko to to le mo lo
0: ko ti
1: ti o je e le o be le fi poni e ko mo fa ya ko ko ti mo na sa kweso won fi do pota yede ko be le fi poni e o imo e a li die die no
0: ko
1: to me we do e na chenwe koton to do mi to ye da gbe pongmo fatente tv koton le mi gbe ton jo mi so gbon mado amen mi na ba san de problem e pe a to gan afi lo nu kikere bo mi pe obodo a mi apre ran fi mi ku to te ku da ji jo po mi kando nu sunu ko do to le yan nu ko mo to re e mo ko ohun sunu ni toju ha no no to toju ton wa indo mejile a sin e ku bonu a kwezeza ma sin ra ko yo ninu chapo nu e bonu a kana ori ye ni do a dogo re re yan ton dai hun wa gato ko pon gato da ero wa e do vraiment wa wi me ho to to yo o lo ra mo ve ke bon da wa ji je me ke a do so ga ran yo le ma ki si ni mo ra o ne ka de gbe fi ti e fini a e le le wa kre ko wa ma pon ne ka de gbe a e o a ti ri ya o de e ne bi lo zon bo ni onu a so so do tagba ni a a do vi so so do tagba ni a ho iji so tension so do tagba ni ra wa ji je me on do ko mo je pe mo kan bi o a e do do lo mo e gbe pero e no to po no po gan o to po no po ra ji lo ni we do we ba doko aye in no kon we ba doko we no ewo e ya ba gbe ti gbe ti bo vi to yan yan mo yo e wa ya ti donu won e na bi odo e na iha ha yo mi yo tin bo yo vo blo tin bo to mi ton kun kun e tin bo e wa so wa lu me tin won e so no supo e ba me ko so supo mo a cho e ka si si etabo la so je na wa nu me ha o mi kin klen bo le benu mi de bo nu ko mo to ko to to lo le benu ko e ka do ko e gbe do e ma haji alo na ji no ti me do to gra ti me bo do e e ko no haji da yo haji e haji no wa da go ya dogu o le kete de o di ga gbe da yi o ba no do gbe yo e do ji le le yin a di o kan bi gbe bo ji di ga di mo we a ran do to me ko to ye ipo e a ku bo do so wa ndo te do fine e san de kon to mi do da bo bye bye.